0: nagi deri deri jo. Bayele nyana naje nyai deri deri wangole. Ara deni aro loiriwa nigi ngwade. Amwete ngasa anya nagi deri deri. Lasi mapeke anko nagi deri deri ato rokte angkarte yisu. Kore siji nambajara yato runga nigirutu. Kore ara nkaina anchare. Kian kuna kidesi detat pegi nyali siya yesharani. Ane na jote mbuku eyoana le dukoya. Empale ya dukoya yoana. Ematu uni olkiri le nyali siya. Ode pegi anyana kideri det. Neki nyali siya. Kanyobi isha ni anyana kideri det. Pitu mwake nyali siya yesharani. Midi manyali siya yesharani tenetu ya anyana kideri det. Ejo biblia teatu mbuku eyoana. Empale ya dukoya yoana. Ematu uni olkiri le nyali siya. Nejo ori la asingok na ole sharani. Amera asaba sharani ngok. Eba gengitiru noto. Inabe eralie oi notilankai. Pei daki siyaitin e sharani. Tiniyuni daki siyaitin e sharani. Lasima pia nyanaki deti deti. Mitoki anyorane ya kwelo tuwake lemuru anake niboitareke wari. Anake niboitareke wari. Tenki deti deti. Nagu miara ya ajorpa yalilu. Na unaona tu ni nomono. Neja sini nyitu wale. Kama ni nyentumono ni natijinga aji kundolo. Kanyi yu nyole entumono natijinga aji. Neki ya kishara ni nkiderite nibo itaro le entumono natijinga aji kundolo. Kware nabayeti niki anyana kiderite. Na kita ama ima damunotu po wakine sharani teyi. Chochote kile sharani alikuwa nataka juu yako. Nitai maima. Neidi marabawe niti. Tankarne Yesu. Hallelujah. Tabala maima kia na mbio mbio begi omoni. Pa kajita ate inko pinyal. Ngiderato roko. Kware neduko ya ta olchorele Yesu. Olchorele ngai? To olchorele Yesu. Mindi maranya ngiderideto rono teneto nitujewu. Awezi?
1: Yes.
0: Amu miaro mishire. Mibono. Mingaja?
1: Mivono.
0: Tol chorele Yesu. Pitu moki. Ara yeti ni asito shingok. Tol chorele Yesu. Tanya rati moki.
1: Amen.
0: Number two. Eningo tara. Amari yaka naji. Faida. Tine, atulikio faida. Ni karibu tomono rugi. Tinianyi na kideti deti nakataki. Kage kore tanakatendo nagira likina. Kai na ingo vianya na kideti deti. Tol chorele ye?
1: Yesu.
0: Nambare. Surrender everything to God.
1: Amen.
0: Me as toki to gili wani shore. Tiangai bo girogi. Tiangai yena no runga yana bai. Erejo ndele kingo ito inono ki ngai. Ncho ala itori ni mera yolong ki bankadal.
1: Amen.
0: Nejo neira shi yenyo. Nena plan sang. Tiangai surrender to God everything. Tiangai bo girogi.
1: Amen.
0: Redo ngoki ni yolo. Oina ni mi yolo. Mbalie. Kware confess. Redo ngoru waltu ngani. Shomar pasta ili amini ajome la inosai na ngoki. Tiagi mimi nilifanya dhambi. Confess yo dhambi. Erilu nga nakitumito inakideridet kwa sababu intai yoma nkoshoge na ujawai sema. Intai kabe ntito lengania nkoshoge ujawai sema. Confess your sin. Erejo biblia confess your sin to each other. Eno sagi norongo kinyi.
1: Kabisa.
0: Amukoro shento kina isho sharani yorusa na angisudoroti.
1: Yes.
0: Tini sudo engokino. Nejo kore po wakingo isudo engokenye nemebo. Yeah. Wange maati tutorono. Kila saa kisote nkomo. Kila saa iriri. Wange riri.
1: Amen.
0: Wange nyo.
1: Eriri.
0: Megi ya niraye ituana keji ayayayi. Keji ayayayi tenkopinji. Enarogi nara kunarogi tina angoro.
1: Yes.
0: Tenese ye givi. Nengorisho tiak, tiak. Tenese ye. Mindogi ya kwa ya yae.
1: Yes.
0: Mindogi ya kwa ya yae. Stop being a porcupine. Keji porcupine.
1: Yeah.
0: Kini. Kaji tenese ye givi kidogo hivi.
1: Yes.
0: Kanafura. Negi ngor basi yage. Ola ini nivu. Lasima bingwe riri.
1: Amen.
0: Kila saa uko na mood spaya. Mayudura rana ngamarani. Mayudura rana ngengengenge. Taba la inarogi. Kesho ina merinyu ngungi neri dada rorong. Na unija nikindora. Amu kila saa iriri.
1: Yes.
0: Kila saa ireja. Kila saa ireja. Ara mandasi ilifura na inakulo tubani. So we ukifura pia utakuli.
1: Yeah.
0: Utakuliwa.
1: Yes.
0: Eki nyage shara ni Aisha gila langa. Neki gili gili loik. Diagwe mutati.

0: Lion FM ashite gilwa yok temosiro
1: Bullseye
0: Naronyo
1: Kimuka
0: Lele
1: Ngejeko Lasho
0: Merushi
1: Kimana
0: Ldamata
1: Kitisi Emurua Eporoko
0: Kitingela
1: Mkineji
0: Sankale
1: Kilena
0: Endonyo Ngobita
2: Emayan
3: Ewanlan Onusho
0: Mayan FM
4: Kenosa giena dinka sedi ni tata. Ibuidare Enkiomasi.
5: Enkiomasi.
4: Emmanuel Olegisemei opike ilelion.
6: Yes, bagatogol tiatu wa Mayan FM gigra ingurane kidola joka kwa na Timbala ngolo montenolo. Lakini kabla ya hiyo.
7: Kabisa timu sana na tuligona ya joki kagira ishoyo robi ya nika gira ishoyo ngalifuni uni toldo nga natomun. Na wale nasa eduka ya saa tumona are tundu baya sana bu na agia kwisho waldo nga nakukuni ngie mauni wale nga le eduka ya lady baisho mpisa ina Elizabeth Napati Aisha Elizabeth Napati njilingi ninka lisuni uni eto na are kulito nga nakari laluru isho ngie mauni eto nituwa baya sana benka Kenya star 666 hash nige luru bukisubu ni pipi ni pendu ngu tarubiani nelele kinjita rubiani kumukolenti ni amaru ligyo na ya jogini na faith kuyoni na shinda ninyan galifuni uni omiambili na shinda ninyan na kando sawa
6: yes
7: ure nano na edewa isho Elizabeth Napati ngeo uni na karakia ninyan na nyoketa tenasa yaro nara rugulero nga nakari lagara atalo tiatu koloda ikani ongoro paisho lto nga nakari ngeo mauni alafu ningi ndugia wano isho yukulie badaye star 666 hash tonyua ngoro rubiani.
6: Right, I guess bagatoko litiatua Mbala Olomon.
8: Longa seri nitiatua nkagenya, Mayan FM.
6: Nejos, Trump secret Ebola deal with Kenya. Elimuno tempe jungwan wene miete nguton. Neji, orningo watipekeza oloshuli Amerika emorais lenye Trump tenebo oloshuli Kenya. Nejogi, nena leledi olosho lola Amerikani. Ogerajo beluru zobiru enkituo e quarantine na yaone la Amerika nipo kenore jinga emuyenaji Ebola nipo nunui eape quarantine na shua anga sabak tiatua elo shule Kenya ara lolo Amerika nipo tia elo shu ukulia kuhuti kulo shu nipo wakini shuki nipo wakina abunui kaja abunua bakte elo shule Kenya limuni anagazi redi li nation na jashu mwani nja baiki ashua yajomegi liwa nishore uriministai wedashuki mba ebiyo tishu aden duale yada na maswali ni na bashasha na shoma joge bwiki liko na shoma wol ara ko ore nyene do koya kainyo kwa sababu lo shule kenye shomo kia gelu ashwa kainyo bo lo shule kenye yu America na lungana le nyore jinga mu yane bola ore swali ya rena kajelati ene wiji ne wiya be le la America no ya uni abu na bagina mu yana te lo shule kenye ore na engai swali na kiligwa na kilo minister na kanu izero le lota muya abau elo shule Kenya and keba risk ashua keba batishu na jingi lo shule Kenya tiniru kukini ayao lelo Amerikani ubununu ya bakte lo shule Kenya ule mwene na gazi redi li nation na jesho mo or minister ya wole lomon kage itu ewol nena maswali ni na ikili.

0: sun musimma onusu le mere ne wori na kajo na sunu bila yulo wanu losho le Zambia ne di enoji tongo le ninje abambi harvest
1: losho le Zambia
0: losho le Zambia ne di e shomona shi losho le Kenya ndo kina ji Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, member states,
1: yes.
0: Ana Tanzania, Uganda, Zambia, Malawi, Angola, and Mozambique. Loshon kolaborabolo loshon le Kenya, sokoni merasa biashara di nebo, meri di nyara ndogidi na ijokodi. Nijuwele shida, eada kuloshon rapaye kumu walingtara.
1: Yes.
0: Negri delwiri jungu rapaye kile nyara loshon le Kenya. Nijidi ninye udarabaya kwa shora ngasaili mbaka 1400 ruguni ya le 90 kg. Nijia rado udwata arabu mbaka 1400 peke yake.
1: Tengkara kia kira kondaku likuwa vile jungu.
0: Tengkara kia kira kondaku wabika aja.
1: Haide jungu.
0: Haide jungu rabaya yake.
1: Mbi kia radawa yu kira bayati nite Kenya. Na kiti tayari.
0: Kia kia ranakake ninye nijidwe kia kire umisanyo.
1: Kuldo kwa jungu. Kire umisa
0: kula ire moku le Kenya amu. Kia ngasa aguru shiage aase nkire murete Kenya. Tengkara kia mkodi yore yu wanena rogitimpa wakin. Na kegol ingire mure Kenya
1: alanga nena kuwabi.
0: Kegol ingire mure Kenya alanga na Zambia wanena kuli kuwabi. Niji.
1: Niyako na kide njakuldare mirelele.
0: Kide njakuldare mirelele. Na inabito duwa jide bakare jungu rupa ele dokoya. Nangas. Ninche lolo shule Kenya du kwanzia ngeko ngwano 600 mpaka 1400 flat niji ni men neledledi kidi mtu anaye deba rabenga lusuni unyo 800 ruguni ya lor bike la 90 kg ne graduate ni kuji na lere mukaye magiajo yani ore nyara rene rabekia ne za ni jamere rabaya mmoja penyo ne shuku gharama baba la yanga inyo ke faida igira imake
1: yes
0: Neji elelek na adia na ea ushida sabu kwa link Tia nisula kiti atu wala remoku Link lorupa ya kile loosho le Kenya Tenelo na meraba na kegira ya endeleri jungu le lorupa ya kile loosho Kage dida asi shiri ya na nyotekemiri jungu ni amwe Roni nguginote kina hapa
1: Yes
0: Roni nguginote kia hapa tayari
1: Ndugu yangu
0: Na yako wakulima duo odola joka inyesi Niyolo pike ya jo Aiku murarapa ya sinjere loosho le Kenya uleni
1: Kage
0: Bungi mkwe tu shoma naroko
1: Naroko
0: Amir rabaya kale le nindo kale
1: nyumba mbe. Ejo elelek iruma lag robiyani ku mugoleng tengarake nyo tengarake nguruma no nguruma ni nyaita. Kisa na maana wore ari dile loba yana ile rejo ka gumuru lo shule Kenya. Ni zi rabaya klo gra ya gwara sin nyere na kuli kwapi. Badala na lele ku rolunga ni ele ola dua nyor gali na ke lutu agulu. Kisa na maana rejo ki ara ndoki na ji packaging te lo shule Kenya na homera serikali lo shule Kenya abu apic tax. Angkardasi ushi na irumia na ji craft paper na ninyushi irumia ai package nkuluma nilimuni neji ore kando inginyangundo to orpaeke aninjero matilu na irubiliki nkuluma ore angai garama sabo kuleng na hata mila sashunga mbunene robiri nkuluma na inginyangundo to angkardasi na ji craft paper irolimuni ajo eranya nobolo shole Kenya esia yangkardasi ushi na ji ene plastic kashubolizin bag e morigile nema nijuwele nkara kina na humogia api kakodi ana ardasi ni kegole na ardasi tola miraka shuto wadu kanako yutubili nkuruma ni ya kore tangara kina na kele na karamba poka na lumpa keneti mwana inji ni jine la gulisi ya yunkuruma telo shule Kenya unga ya ugali
0: pikei nona na mba diya kena magyulo rana kemi diya degrai kotini ulo shule Kenya ololo puno uli mwini ajo enyamali dijaji negra ajo ki ini nguru ya wala rade siyo ginozo ainyo Nejo lolo lakilini Leta AI ya kikweli kwa ronga ni neguwa burke siti niweji Nejo ki AI migiru kirke sine file Pukitu kikotini Nejima itabe kotini AI generated Nijara nyoto kitu naisaiti kikimwa rawali ya jini jo kaa hiti zaini kia nazugi.

0: Σεριανά.
1: Εν καγενιά, εν μαγεν FM.
2: Ito kol ke grajo gieje ki ol tongani meta seriana tena kenya sa tatu ol de kanyo baya tikita mo mit tiatu wa mayen fm en ka kenya mayen nero nage gral di dio mo nikito likito ye na a entele gral na kai developa shua bugu oeberta na di sugul na jene utumishi utumishi sugul na jene utumishi na di dialo e girgil te county enakuru Ronage dolda jo egrali moji confirma gre na rishada jo nkera to monoile injata area da lage na dina kema na rubu godori na sugul tenke wari na sugul na ji en utumishi girls ronage agumo kubana endelea na the more na yoloni endelea na gatumne na updates tine wiji tenkito sheni otherwise ntaseriana irbaraku tena Kenya
3: tega ltungana ka urukuni metaseriana tiatu enka Kenya ama Mayen FM tada mua jaro na iki atasi na mita greni kibula ltungana ngangake moja mbili tatu mbala eda mungo ltungani ngule lato likio uruministro itashiki siya yuru urupi ya nita county ya Nairobi keji Charles Kerich kito lumo kiajo deba gira na ratahari yae wakisilisha lika ikesi kotini ajo megure na arishi ya beti yungkobisi ya serikali kisa na maana itajugi urushi Kerich Nereya na kato wapala paiti nukuni Yani etaya na koti ni agenda ya nileto ngani la paiti naja Ukuni nemera ya pa option ya tuki naji fine Ni yako kefaa pa ajiliti Ni yako waldo ngani yoyena
2: Nemera nini kwa beji
3: Ule na beji niji ya epa ngurua kuli oho maita koti ni ajo Ule na ilo wate nkene na grey surf Ni mishi ya ninyibu nza paiti nyo
2: Irikori
3: Uluri kama mekure duwe ra inushi integrity act E chapter kiju si chapter 6 Neji meore na rilo Is era na ra convicted Yani kirimino Ia Biyulu na joke Gwela na siya Ining Ure zini anapoken Ero na kagre shoyo Njilingini Shoyo rubiani Teno yutu na jene books Doltonga ni poken Ola ironye Star 666 Hash Nege luru boke sobo Nebe ke rubiani Na resiana Nengura Asho Netumuru boke soti rubiani Nila ishinda Rubiani kage wore tana dola jinyo keta naisho nanu ye ngali sunyaja ngali sunyo
2: ipo nori gilu
3: kara ltonga na ungon ltonga na ungon lito na lwisho ngali funi mauni uni ltonga na ungon na kaisho yu kwanza kaisho ltonga na kare ledu kwa ya saa itu tiyato lkure daikani ukuni ungon obonu natu ya lwisho kule lukule badaye ni akuro nyasta 666 hash nelele itumiro vya ni kumu oleng tena hake
2: mela mare
1: maya yen efe
4: Mayen FM
1: Nabo Mpointi Nabishana
4: Enini
1: Kajayuk
4: Naro County
1: Mayen FM
5: Mayen FM Nabo Mpointi Le Esumiso Yuk Kajad

Onego go nada na gangor. Yendo ninda da madanga sa rebenda uage na ngasa isi adunye mberi agora na doro so iti sederi. Woyage nyeda melomba sa elia donyo la ilo so idarange dari anyongwa na shabuar balaga ilo sidan. Warebe kaldungguria no shibar na raljani ligi jerme puongorio ne melagi olai bangga ila rab. La ge goile ne do unyenda uwa ne goile ne lebi agade. Ne wulong golo ne do winyer ke jana ni la le me ba ra gri jwa la me indolo ne bo nu maru dunye ngidor kurlanga yana iko no nya no ra ke ba dalu na re ai le wulo bro nyo ge mor de lan do ror na su bu gi boru a ra la ne ra biar ga bu ti ne ne na re nge ni de ne wang ai le wulo bro na ne ngo lo lo na ga ro sho su bu gon na maru de lo bro la la ma ga de me la bu adama ne a ga nga ri de lo ru nye A rolo biroge shiro il dalali alose rona dada ganyasha. A rolo gibusi enyori jine unembesi dayo angora. E nyumolo biro lurundi milomu lore ininga na jidoi. Meyana ngaria le dosiru wa walale ngi urugur dene bol. Ojibu nyen darati dene uaneti uene ndiole ngorori. Aile kwele anadanda argele arayne biru angarampo yol jolo. Anumi ngi wangake jami kinejo gyalika indo duade. Lobir guru mi longo ti labaye la bilabu rorbur gel abaye la bilabu rorbur gel na ro ga nya de rumo gno abo nya bararo lobir o ga na uno sigiro ror gunyele a unda bar ga bo le do bo robu go so ita na ar kar kar anu ro lobir o ngira ngare o bar go ro ga u seriani o ina gwa na le na ro ise na le ye ye na ro ise ne gwa ne

0: lalama lango inyange le lor munye dianga rina dungor burgel na bole ge rure lor ngarun ngoro sanda loy de bedewa oyo ge nyama lo loye tengo zagi ndodo ni longoy loragi do loro ralyangal gele ngongir me wari wara nga na samu ge na bangori bi yama na ba mu yere de na agidi nduro di lemengu ala sangane lo ngana nyoye wa izale mengu gi dungari anu ga nyama ya ni lor biron ango nari gi do ge do gi chole njoyo nyo gar ngami sele ya
1: kabisa naje ndetu mbara kuna sai so mwana ya madalika ni ora tikita maja tikita mara lini ngoni nikigira nake abuduka ya ayo kutari na jama ranga sari nga joka njiju yu ngaita na kenya tembu kuto yu ala ini ngoni o ndunga darashe tikita mwisit ndunga da doi arashe sorry tomono isit ndunga darashe tomono isit ya matu enyero mono isit osara lenye liu udake arinyake aisum nejo wele anka yola ini ngoni nejo wole lo shalte siya yenye na olalashe lilo oedaki Wari la shalte siya yenye na olalashe lelo oidaki. Oldungani pokuno shal te siya yenye. Oldungani pokuno shal te ramadare enye. Oldungani pokuno shal te ngiremore enye. Nejo relanka yedijo ira olalashe lelo oidaki. Amganye vira olalashe lelo oidaki. Tena ori naara kana kena do shalan. Wari dangara na diri ke magana yaka agira abola jor dangan bogana ye shal o na gengoru nguri tuji sababu na nguru nye be shugunye a bunga ngiti kino na yola disungolyo letimothio opoti e joro ltubu alta shal na ke shugunga ngiti ne jasi nyeri we larunga ndoshal kingoru nguri tu sababu ni agwala shul ule daki amana na ke enguru tarito mondu yata wari dangara ke nchalan mi ni bona ona tarito mon ne mot yara duwa ye ngisa ni yata Kwa ritangala kenja lan, miende ma enguru nyo ayutoi side hustle. Arashwe ngitipo net, nemuru na duoto kiting. Ni ya wala tungani po wakuno shal. Na inabere jore langa yu tabere reju, wala tungani po wakuno shal. Tisia yenye. Na olalashe, lilo oidaki. Mama lai, iranka nashe ina na idaki, tena yade ishal tisia yinu. Hamendo mwono wole na, kelor kie, na yake ngulir kie, peyala kino olong, ni aragere barenye. Kageri niyako na ajena repare na paki uno kino. Ni mungoru ya nkitipo net. Tende weji. Niti mai ni mingi ntwasha. Na repare ane nyako penye. Hira na enkanashe ina na idaki. Ameyara shindu na jolashu mba hand to mouth. Yani wana narogi nikina asu. Na akibu kwa kete nkaina. Neti nge ngutu. Neti jia ngutu. Meyu wala chumati. Wala tunga lembu kundo rina abila. No lalashe lilo idaki. Olpajian kabisa wala nguri kishwe njana are. Harang shunya na gunimiet ne harang gutara nya na tikitam kage mi banga lesiai na bodo ro le gai per mu gar dungo yor ko ara kol o lasi o tibo o le larungani na o lalashe le saidaki o lalashe lo le saidaki ira yo be saidaki amu wa na ne bo re ngurik shunya ta o re ngurita re niata o re ngirikire mo re niata ne na re pim panga lobo per mu ki ar dungoi o de bo jin kiti kunaki barwani kiti na engitapa nita soto ni nigira anyawa ngura na idungo kakari ni nguwa eno shiri wui nigira itaunye ayungolo shikiti museregi o shiri la alinyaye monakiti yare ni nguwa pila oge enabaki tipa bala mandiru shuma na iya kunasa idaki ila awogineshu ila anyaneshu amyara isu cool era enda era engilani era daya kulakai lipo nuwa yaya era da nyindo ringa majesi na ijemo yan ni yako sadaki Kaina joki Michel de Siaino amara ya Michel de Siaino na ekijuna sa exababishe na exababishe na tumuta nosa ingidia ba neto shuma
2: Maya Yen FM
3: Mayan FM na bom puti na bishana enini kitu yuk na ro county tenoruma
2: Mayan Maya Yen FM
4: My NFM, if na bon point ile, esumiso yo

0: kabisa na jana tu mbara kuna saigra kabro wala ni ndana tshara swa mwana yamala ndio yaratira mwana huru na grakali kina kajo nchere rondo de mude simu nikijoto yi onga somwan egira na kalo duga dengura nikijoto yi enanyo ngura nikijo in a box ngoro da maria kana aji adola je lebra na box soleng aja na je lunga na do yakiye o baya to no metlo nke 1000 na rasna ndo yi nke ka jani goji nke kile na rado ajo ka hor mara mbili kaisho yo sai 1003 baada toi olde gani waraja baada olde gani karibu imiro dubaya na ngasa shoyo 1003 edubaya olaidi mwoni ehem kayungwa vinguran adia na juro nyasta 666 hash ero nyasta 6 mara nkapi mara 3 pirumoki doi hash pirumoki ata siyo obo aisolani ya ringura rigene box
1: Ore nena nemme masake kake olchumati lor masani njefi songera na ncheni kenta oltungani ncho so minono kembulyo sidai SKL tena kengishu ncho embulyo ya maclick beef neto berbio tishongishu nonoga wore to ontare neta SKL extra mali neta siku kilo ito ontare nonoga neto sidan bio tishonye nyangu maclick beef o SKL extra mali tata nito berbio tisho so minonoga neto mie faida na ishia Nyanga kengi shuno nok maclick beef ni nyanga kentari nok CKL extra mali toldu gaipo kin le agrofits legitani gim ore CKL Africa Limited nige aga masa uswam edet wolari lengkal sunabo ipna udo welem ore turkili kwa yoguta tabaki yogu turkili langlem tendau at CKL Africa arakurkili kwa doroble SMS emu 22537 CKL Africa Limited doing more with you
2: Ure male nanyo ke kira mate show ye Entia masi Emmanuel Elegiseme
3: Nchanka yana she Ndama yana yo keto ripo ito tune she
2: Tenebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
4: Kaya kishu muruga na rangar tata nish Muruga na ibala Muruga na rasaka research Olope nyo
2: Ke maki niki nguwa nare siya solo shole Kenya Tenebo weni atu wangisho
5: Kure mtuki na gerar maasa ya lau Neri kure All tongan nak ona virolo sholenye sak.
2: Tiatu yang kagenya MINFM.
6: Jaga biaku. O senetai la gora ka silino ibi soje soja gora gafane. Ningwe na shomara na na shomara tendo
3: ki kilo na Jumatatu. Era beki Jumasa romanare me roshu songwa na M kagenya.
2: Kagenya.
0: Kabisa na jana tumbara kuna saigira kabo lugala ningu na nado ndio just kiza tune ngoro de kiza tune pore pe oshina simu no sana sana na shaba kuna tunga ndo hii saingine ogradia oshina simu nemegor ndo tende nyana ime right simu nkema ashola kwa niki nemegor la tunga ndo line ningu ni rwe na urikiluka jorodi ya kusungule mesho mo 23175 mesho mo 23175
7: Ewangan Olo Show Mayan FM
0: kabisa kabisa kaisha keto hii online ngone losungoli lo duka ya kai kai nanga sadume simu na bare uni na lishara dene grajo to hii onwa so onwa pete jungwa ndunga ne bo waro kone likidi ya marti nebo tina shorodi yon kaulele ele jungwa tuara marti le dudara ne lo loni kijodo hii ene alhamisi Mayan
8: hello
0: hello Mayan yes
8: sobo leng
0: sobo ro yo ye
8: keda ranka genya
0: isida yanka genya yo leng
8: keso wa
0: lele nanua Mayan sobat
8: Ibai.
0: Ibai ebi.
8: Sidera do sinya nai.
0: Ehe.
8: Sida yulim.
0: Ibai ebi.
8: Haida manu wana shira mashiru.
0: Ehe.
8: Harida do lonyo.
0: Lonyo ti.
8: Eee.
0: Neko na nesu wako?
8: Nano nesu wako lonyo.
0: Oh, iye de nesu wako?
8: Eee, radu.
0: Amuna suwako nashua yoki yola ajeri lonyo.
8: Eee, ari lonyo vi.
0: He, marada wajo wole karunga lol donyo mere nyungu sinja manya agia yolo.
8: Neru lonyo nkema.
0: Abole. Amera bina raba ye. Mayan alo.
9: Olase.
0: Yes.
9: Wele.
0: So babi.
9: Aide mara.
0: Onanu ro ye de ma.
9: O ye de ya na ide ko dan.
0: Eh kare busana ke jaba ngasi dai.
9: Aide dai ya ngasi dai na ngarna.
0: Eh
9: eh. Ni ra ye ko dia ni ne ga ga ya na he.
0: Ashe.
9: Ngarna ko no kana u dia da na ni de rasela ra ko lo.
0: Eh eh.
9: Ya nagar nara a arina gayu le le riso
0: yes
9: na go alle na go na go na go na to
0: eh eh
9: ebe ya wa sibo
0: yes
9: ebe nga go le tombo nga go mpa nga go mo ribe
0: eh eh
9: nga go mpa di sibo ribe
0: yes
9: nga go le di si ke le banka go di le banka go ruba
0: eh eh
10: Thank
0: you. Sholen Jennifer, the Murana General Damar Correa Dimone, the Jongo, Murwany, the Jongo, Elona Roylanka, the Jongo Latin, the Liberal CI, the Jongo Marriage Wabu Naturamati, Mayan Alo.
11: Alasi,
0: who are you?
11: Who
0: so, Babi? Is it a Yana Lolling?
11: Eh,
0: you're back in Mayana, oh, yeah.
12: Kule Rotian Kisiriri Isigirar Nikitisi Naira Sirasa Maji Moto Tenebo Okatakala Ndiringa Uja Dwengirisheni No Namba Nabo Mayan FM Itnabo Opointi Nabishana Ewangan Olosho
13: Mayan FM.

0: Kabisa kabisa. Eh, tawe gondo yaru nkianga ito ye. Ola rabalai. Nangas nyaje kwasa Jeremia Lemation pongesi sana. Jeremia Lemation pongesi sana. Jeremia Lemation. Eh, pongesi sana. Muni nyara na ra o wa shilingi 1000 ya dokoya. Yes. Ure nkarana isho. Mpesa na Jeremia Lemation. Pongesi sana sana sana Jeremia Lemation. Yes. Pongesi sana. Tengara ke. Ure misa ito ye. 1000 ya dokoya. Na. Shometa roi eneti. Kabisa ikina na buruko la ini mwende kona sai. Akina kashwa na fasi birumo kudere jungol kwa nebo ware. Okune lekeri ya mari. Maye na lo.
1: Wase.
0: Uwe.
1: Na wiki zori shukunye.
0: Ehe.
1: Akina ayyuka ke na ola ya dee gare dolo. Ayyuka ya dizai na zi kanya wangkari ya na jimolo yan.
0: Ehe. Kwa hivyo yes.
2: Allah
0: hai. Oye.
2: Suba le.
0: Suba bi.
2: Yenyanga yenya.
0: Isida yenyanga yenyai.
2: Nisi nyama ijare lilele.
0: Ashe.
2: Nenge nyanga yenya hai.
0: Ashe bi.
2: Emu wa naso nwa.
0: Nenye bi.
2: Ile ngile honi.
0: Ehe.
2: Kera ine.
0: Ho.
2: Nenge mbaji chan wala na
0: ha. Ehe.
2: Nenge deni.
0: Ehe.
2: Nenge trai zili sin.
0: Ehe.
2: Bili songa tu.
0: Yes.
2: Wanu yo suwa ni yanda nyanya.
0: Ehe.
2: Allah nyera nungara.
0: Yes.
2: Tanga
0: ni ya ndala
2: mogolo
0: ko ni go seguri. Ah sure leng. Ah sure leng oye. Thank you. Maya na lo. Kore yola ni ngonde jingo ba waro ko ni lekiri ya mari. Na re kona sairo yi ena Kenya. Kore yola ni ngoni. De jingo ba waro ko ni maya na lo. Yes.
2: Suba leng.
0: Suba bi.
2: Ndanga
0: ya. Is it that you leng?
2: Eh.
0: Eh ba e bi maya na.
2: Eh.
0: Eh ba e oye.
2: Ehe.
0: Thank you. Kabisa na jadi mbara kuna sai. Tanashu kunye nana aluwa tukia domo lakai mshindi la ili yare. Tengi kura le mshindi doi le box. Tukia aluwa domo lakai ili yare tukia kuleke uni. Wala ini mwani deba na ashwa. Na deba uni tayari. Yes, deba ashwa na uni. Tata msi ajari kana jwara atuwa ni wejing. Hidina ilunga nawa bayato mwini niyo miet. O na ile lo nkek nkek nkek nkek. Kaya la jadi basi nana isho nshwa ngaka gerune ti. Bado. Amo ipuka da ishinye nemusho. Sa karibu sa tano kamili pitogi role nga ngejuk ni akushama yedu kwa yadu nguaruna shilingi adia na joro nye star nipi kile katinu ni nipi hash pitu mwiki hata mshindi
3: Mayan FM ore olo shodro alchomati newang entaisiri.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Wala yeri jara ni ngone na do app ni kijo NK 24 plus nana app ni kijo NK 24 plus wala ni ngone eh shoma na do Google Play sarake App Store ni na download na app wala biya yeri na app wala ni ngone wala tara ngari lono tangara ke nyoru ngara cartoon ni lona do yo nyara ye do e movies de lono series ay ko neja ni tum na kishiba poken e moto yi e K 24 plus app ni ara do yi simu ara ke tv bu no do Android ara ke do yi Apple download an app ni shibaki no mbabo kunati K24 plus app
2: oyaleyo oyaleyo yeleyo mayane fo oyaleyo oyaleyo yeleyo

0: kabisa na jana mbara kuna sai gira na kabu dogo alini ngonda ngati sera sa mito ina mara elegani ora atam ne mara chunya na doi abu ninge gwana ramati kiga bara ya makete no longa alini ngoni ndoko dikijo doi school uniform yes or his school uniform to school ni ana kilo his school ore nyana school na ngere nono nen era school uniform nyana ba sheri ne ranga na rani ke na ba sheri ne ranga na rani na ba sheri kake juro serikali e yini za manyu mera ganya nyuk school uniform on gera mut da ganya musima mera ndo na da bash no lo shama ke li jole logo tangara ki peri so isi mbe ya mu ruba serikali ajo e yiba ya sabu ndo na ibia shara ere school na ke jila sma bar na school lo lo uniform achiro lo go jage na or na uniform ndi mahomo sogoni ni ya uniform ngerai kuanzia swara and blouse socks pokoto ni ana ironge kimet kage pijal la dodoka arashu jal duaye de sugul range do monomit ne bon na din ke tomon elulunga kanye yibaran inno alaini ni moni tena duara na grasgali ayo ne zamanyo mayen alo elo mayen
1: ola che
0: yes joni joni
1: tubagenya
0: subu olenga mo mina rasi ye
1: ya mai mina
0: imino oleng
1: Asi, lea nako kwa maru rege ambayiru wajiki dogu dogo.
0: Kayo la joli nyanya baile kira ira nyamaliye.
1: Oru yo lake siyasa, neilo gajari yo siyasa.
0: Ay pa, ore siduo siyasa, ore siyasa na kiara sinya saye nyanak.
1: Basi, lea na ima deru maza jojo na lianda sirvya.
0: Ehe.
1: Lea nano diana murua kwa maru.
0: Yes.
1: Taru miro vizuri sana.
0: Ehe.
1: Lea neki ngerashi pa mungira daya lege sa yo vizuri sana.
0: Ashe.
1: Ore na baje mjadala
0: ehe
1: ele ga jona nola che ere se basergali
0: ko
1: ere se basergali bi amoro shira ramalala miko nigiala
0: ehe
1: ne gi ramalala miko sabu ga ke ngira la gwe joga igimbiri
0: yes
1: ona ra ri ro sin jetra gali adala joga nare aragia ya suppose be in a big uniform be na bo
0: ehe
1: amore na na nola jiri ore na na iranyanyu kingilani mera na shida
0: ehe
1: yake ninya mera ki maintain mera ore uniform na miri na ishobira na ndo na ni ishobira nyiri na ni ishobira macha usana ni ishobira yeyi menya ni dei
0: kejiro nanje mege ndema ya controller mu
1: ehe
0: bodi ye bijo ena school rara ore school line na uniform era
1: ehe
0: na ilo fundi ni nda urara uniform de beino
1: o te bei
0: ore nena najiro ninje ki agwa na bei na ki agwa ngai ga serikali ya imu
1: ena bei
0: na uniform
1: o uniform
0: tiao me le ra o te bogi fundi
1: ne jara
0: serikali na yule ne bugunye
1: ehe
0: ne yele ne go be aba mbaga mashinani
1: o bei
0: tena bei na bake
1: basi na ere se bana amore na na ngairo o shini gi ada shida
0: ehe
1: ne na na rara na rara ni losu bu legi joini mbaga bara na su li nyango yimu
0: ehe
1: arage gere iya jo kisho moldu wale je shomo wa uniform
0: yes
1: nijo nala inewa na bii nagira ninjar amiri
0: ehe
1: na bii tafauti ole
0: yes
1: nyaju nalo sirgali jia kuyo kwa yore faa sendi sapuko ole
0: ehe
1: kao mwona inalo meraba ina ware ngolina natutulo
0: yes
1: inje irabaya mugia kukiwa kwa mana inji la kawaida
0: ehe
1: na kia kura na rengu iri nabo olashi nikino diyo na fuu kidogo
0: yes
1: ilogu ya rade school
0: Asho lengo na tasuluwa mimi na kage aningza ajo egea sinye unka mkono kabisa. Yani wata na yu sirkali na njere pe ya gondro na ji I standardize uniform mera na anabo bei mera ara nilo turkana tena miyara jo sulana na aninyake nea njarado na inasharake nijela iku na aninyake mera milo elde doka emiri njaro wa miyarano nemiri elde njaro mbili nemiri elde nkiekare ajo na asinano yani mera Kenya nyuk ki standard todo shelara no ngari ajwe Kenya nyuk tinilem na ni leba dan gobokin na ar ne dunera do wodan gobokin ne jadi ya juro serikali ka kore yin dwaro no lai ningoni iunga mkono ina terna unga mkono ina duata amegra ajo emorira su erisu golini na ranje biashara ti na amgalo nyene kule school na ke baya mali neji era kuna info musan yani nejore baada pengine kilo lari Ashu lari waare, lazima binya ungera nyo uniform ngeju. Ne kebi kide atuwa school fees. Yani kebi kiatu, mme ninye ilikuwa, aa. Yadu murare nengena iwe itu, edipakaki budget uniform atuwa school fees. Maia nalo.
2: Yo maia na fam.
0: Yes.
2: Alaye.
0: Oye.
2: Yoma.
0: Sobo oleng.
2: Yeda ni zamara sajilo ni.
0: Karibu.
2: Yena ni nilo ngigwena.
0: Ehe.
2: Lena ore rama hendu ya rai.
0: Oo.
2: Ajona numba ya nendo na jiro frega liyamu.
0: Ehe.
2: Meidi nga ye wala bishon.
0: Ehe.
2: Na idola kenya malinu wana ama uonja ya omane nolongano inja kaya adare. Na ena nagilani kaya njiro kaya adare.
0: Irude jibi eme mri.
2: Irami rejo nabi rejo jibi ya kuru kukwane tesri rodu kaya sri kanya mri.
0: Arejo irude jibi eme mri. Kage pita nyanyuki bei mera ewi ne bei mupokinte bei nabu
2: ayala na neja rama ina kage sidan badu na itu ene kwe na ira badu na ene miroja munu avi korabi shonte shadi
0: mhm
2: amore na maraba wakanya nyungila nyungere sugulu pokin kage sidan yu amu ene ime na yana anabagara beji ma intara basi pokinu sugulu ya usidilo Na yelo runa isa ibia muga wana ore woyko wende mwenye nenga ena yelo waka zengara yosuguru.
0: Ehe.
2: Ya ure neime na ina na ege sidani wa mu, miloge na ana ajara, nilele wuna mwaka wana ore ngilani kwa wena kubei na baga mire na ana na ini jiro.
0: Oke.
2: Ya wakadona ina na nake saidi ya duwa na yenda baya sirika ni miloge duwa na ajara kwa rabisho ndo siyadi.
0: Ah, shee, kese ba.
2: Ehe.
0: Amur irude jibe memero sia doga irude jibe memero sogoni kia gonje duore kulora rama rejo suppliers amur sia yengruma na tedengo rushi na melama dombe yuling no rushi bila ya udu duore te sabuko de wholesale ne ara si shengro ni kidungo gini tena duoke 500 ta rama rejo bugunya na doga la kwa ndaye mara wonyo 500 tena 500 lo ye nyangunya na doga ne lega alon wa yure ti daf we sabuko duona la ya wonyo na lani ngumuk ne lega mara gnyeki 150 pardon ne ngidi 50 ya na najeru shuru na doa misini najeru shuru shuru na doa misini ndo angla ndugu mok andore ngiri faida mera irweji be memere roso kunini ke mere ka gi bora gi mera beyi na bo ni jadi ya grasakali ola ni ngoni ajo ne we do yeti tara anani gijoro nyo kisungu mkuti
3: Tiatua mayana, Mela Maria, mugi shugunya budu kwea atari sharane miadom.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
0: Kabisa wale yene jolaini unata mwajo wale doi masa na imuwa doi pwa ni oil products. Na nanyo doi elera na jo ene sour milking jelly. Wale na elera na adile bengishu nonok nitana na roi riki longishu. Yes doi tada and da wong shu na ju ene ama energy na ingwa kasi nye doi pwani oil products na wode tada mera wode benya kishino nok nebo nane na kishukule tada musia ajo yoro na akede doi eti timang na timashina ni defere angara narok north no narok east ni defere nondu lele nigira ke doi ay hamas chalu wana ntengen tada esidano ene lera na ju doi ene sour milking jelly tinebo doi na da wong shu na ju doi ene ama energy na ingwa bogun doi pwani oil products
6: Ningo engineering no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no Mayan okibili nenya na sidan nigente sheba nitobere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store

0: kabisa na jana tu mbara kuna sai na damu la ni ngoni igrada budo wa igrada ni mudu ramati yes igrada jo ende mudi oramati kore yola ni ngoni ya kuna ilo rungando ila oshe mudu ramati ya kuna sai roi ena dama ndio ilo rungani na roi ila oshe mudu ramati na tishara ehe ya ngoro saa saba daga ni doi ora tomon ogwan maje na lo
1: alange
0: woye
1: ea
0: sobo oleng
1: Ya,
0: gbe gbe gbe la la, gbe
1: gbe
0: gbe la la la. Kai bo go do la
1: la oleng. Aiye. Bolle, bolle, te je ngona. Ah, aiye
0: ra ne gbe la la gbe go. E pi pi pi, oleng.
1: O si ye la ra na ma.
0: Eh.
1: Ba ya me ne woni ga ire, lo ye ku ga ire ne woni a go te te lo ye la la mara le na ma i na.
0: O ge lu ga de je khanyi be me gele mel da ashe.
1: Ka
0: yanga deni bolo deni udana ana ijo de njogu shumira goleng
1: deni njogu shumira goleng
0: ana ijo de mogra bari shego golo woni ndare
1: ya kanfa deni bolo
0: kumbe radis kumbe garis nyango bini la runganak
1: keri keri na ngeri abu yarar mari ngalu ngaya yarar mari ngeri ayo na manje na da la mari ngeli
0: mo shor mari ngeri ala lo
1: ai so yo bo se na len ala yare biru na rejare
0: keji lo ngariyante keji lo lo ngariyante
2: Chogorani mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna
3: Engudi oramati
0: Eh kwa hilo nage jilonga riyandi Eh nyotokani uluwa la agwa riya Tiayang Ni agwa riyo leng Ni agwa riya merali nyoyolo basi kanye piru kwenye na jee Anara na jee na jee rasake Anara na jee na jee kondake Ni agwa loni ya riya kudule ngangi ingene mere Apana maya na lo
4: Hello Mayan.
0: Yes.
4: Allahi.
0: Oye.
4: Nanda le joga na tshini.
0: Ehe.
4: Oye nanda le gana la yini o hin jara mayi.
0: Oo.
4: Ana yini do bana na wana gabe o ni gare bulu era mata le bipa.
0: Ho.
4: Ana shwa re da ganyero ni wotiro do gi ni ba le gwa lu mani ba tshi gi raga ara shwa re ga ni sa ji ma bi ni yela je go gi.
0: Ne go ni aba aba shu.
4: Aji lo ga je na sa ra yo u ta o de o ga ma aji aji na sa ri je mu tiye be.
3: Engudi oramati
0: kabisa na chara kiri ne graje ni ngudara majo la ni ngone ma ya gasi gido garu mele singoli tara shi kunya bade singoli do ile titi kaskere so jo enga ye gidion na lor na aliga do kanga sa onya kai badika ne ya shilingi 1500 e musho asai tada musi ajari ya kanaji ore box na chara na gidi mpisa yiku mboko lenga madana naji eh lugana to monaile shilingi 1333333 ne ro sindi do shi nena ero na dola tiki raja amuti ke na ito manati Nana dolda tike na rauni. Ure tike na rauni. Na angalfunia na nauni.

0: ¿Qué pasó? ¿Naski un salió?
1: Oye, ¿de? ¿Qué no hay ni yare nadie? ¿Enda manga ni?
2: Kyolong ejuma musi sarumnare enka Kenya o mesa shoso wan enka Kenya ibuirare anjina nai Faya FM kabisa nejeri mbasho len tubo tro kene garage kana yol ndo robo ngor golo mana sa saba kene gazo mana sanane yag na yode ndo robo lo mana sanane mara shunya ni sara sabi ngi sara ni kiti do yita ndongle era misi ni sara ni gedo en ultimate lor maida o re ni sara ultimate lor maida la ni moni ehe na jogi na karibu sana na ngali sara sida yole nena ndo ni jodi skizatin er wai do kilukai o do o singolio ara ko re mesho mala ni moni 23175 mesho mo 23175 o re si yeneja nana si do yi na de gura na box na gra lo do ko ya kuna sai yes na de bari jinga box eh de bari jinga I mean system de bari jinga system en wori ya joga sa yeru system na sida ina la system uleng uleng uleng uleng kanyo bar just sida system uleng lolo do ngana ko optiona ticket na ara na optiona onke gimit ndera ga manager machine we ticket na optiona onke gimit na 35000 Kenya shillings yes 35000 Kenya shillings na do ngana gimilelo na ribu na do ngana sit amo ar na no cash te ne we ringi te sheni ar na no cash all do ngana bo onke gimit ka wor ne do system sai kwasi sa 7 kamili mpaka sa 8 kamili neri lu ngana ko optiona le 5500 yani ticket amu do na bajo ticket na optiona na lu ngana optiona le lo amu me wor ni ni ticket na bo o lu ngana ba ko lu nga na na cake aja basi mara na bajia ka is the say you link a machine jana di sharado ena dama kay ngo bitum ranya star 666 hash star 6 katuno ni basi ni ngura no line ngoni pi ngura na itumo xiro atanyo ata ola sulani ara na no shilingi 5000 na shias na no baadaye baadaye ka ki wore sida yeleng ne na na kete ku na ke to na ko bshana shuti ke na bshana 1000 ngapi 5000 maya yan fm
3: Mayan FM na wong pointi na bshana eni ni kito yuk na ro county teluruma
2: mayan mayan fm
4: mayan fm na wong pointi le esumiso yuk kaje

0: ninye mbanya yaji
1: aya
0: ni loito aya ngoni loito ninyo na duwe jam aikaja aipanyi
1: dolda na doki sirani yata tangakenya
0: ninye dumu ayabo
1: noro ngani obole kentakuro orpayali nage
0: yes
1: nila arare kulero nganak
0: yes
1: nela une seriani lukijiji
0: yes
1: nabayake na yene nyolari kulori kijiji
0: kabisa
1: ayo subila yolo
0: nyo
1: kita nyamalisho
0: kabisa na inanage pe graju kiyo laini ngoni
1: kabisa
0: pe endelea naga une nkyo
1: yes
0: mugi aranage mbasi dayenu lengte ine
1: kabisa
0: kake ore nage iya nija iji nena nage sinyengo ilo isi dayo leng nende mnaga anodie inkoshola
1: kabisa
0: ya shomo nage ro nyasta
1: yes
0: ile gadrinu ni idu gelu nage ro boxo boti niweji
1: yes
0: ege bonu sayo ngoro nage le garu ngani arakarakari niweji ligena ngagi nage atia kana aji kiaro runga liginjo ngalusuniara umiatano
1: kabisa
0: before saa tiso nusu
1: doli
0: nyajo eto giroje kage ore nage rondo gengamungu rogi olomo
1: yes
0: na ekipaka ngoro loru ngani ligingira nage kaja
1: kabisa
0: abuwa mayanteni erishara igira atu muginaga abo nikirmasai
1: kabisa
0: endelea nage ngunagi are ntiketi teini
1: hake
0: leleko leng star ilegadini uni
1: yes
0: nipik hash
1: niru mingohela
0: niru mingoshola
1: kabisa
0: pastor mayo na iya joga ikitabagidia
1: kitabagidia na aji number 3
0: ndogo
1: nikijiro maturity encourages responsibility.
0: Yes.
1: What another one? Responsibility.
0: Mm-hmm.
1: And your abulu akwa lungani la.
0: Mm-hmm.
1: Teniara makwasa.
0: Mm-hmm.
1: Mendo kishangaru ajoiye.
0: Mm-hmm.
1: Yani makwasa inora.
0: Mm-hmm.
1: Ni ngodosiye.
0: Mm-hmm.
1: Yani kiara ndomononi.
0: Mm-hmm.
1: Nera lungana kushingeni la. Yani.
0: Mm-hmm.
1: Ninyara lo makwasai.
0: Mm-hmm.
1: Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kibelegen mera megura ninyanyo.
0: Mm-hmm.
1: Amenera lungani talkative o ironi nyoling nera lungani megaja lemero ling nera lungani ariya o yola iropera bawo meram megure na nyanyo
0: lungani yola ijitete ya
1: o meram megure na nyama kosa yani ule makosa bogin o mera in fact yewu doni li yela lungani makosa nyana kibala nena kage kaya uwa kia misamba kwa mera
0: ni tamanu waka itamanu
1: itamanu mera yu yelo na ranyo
0: mbaka nigire nage
1: nigire nage mera yu yaje pole na pole
0: na na yudu na esifara baide
1: na yudu na ranyo
0: esifara
1: esifara
0: so
1: dingo ra yani ulo lungani matured
0: na
1: lunga lare na nyora makosa na nyora haju ni nyora nyo
0: makosa
1: na ke wa ke ule na na ke inyamalo lene kupangu na mungu na masai ya mu
0: ule
1: nyo kwanza leo lo masai ni miadimi rakaro leo lo masai ni makosa nyo amenyo ragara tenelo nyapa ninyo ara makosa in fact enekai pele ngiro kitala kake ara anyo ranyo makosa toningora kake ugora lungani duja lyo lungale nye uja lyo marile nye na ore ngara na yelo ara makosa na kuyelo ranyo makosa ore sana engiro na ranyo
0: makosa
1: na ngone nyana ranyo makosa embulunuru kake ganyo ni saidi ara sana nyo embulunuru mintoki ailaumu lungana ngara ki embarrass your failure. What a ngara na ye o faila na ye ni faila. You don't blame other people.
0: Yes.
1: Toningo. Nikibonu. Nibon number 4. Order number 4. Nikijo. Healthy relationships grow when. What a relationship sa shingi ama na ara biorisho na agabulu na sando.

volchorelai yake na nwaser o singolo sidai nagilo le Helen Sayaton o singolo jona ko sempe wet kabisa ni grana ngairia marijeto nage round ya mwisho aki grana gajo kanga ilo ligiraji gente pana mayana ilo ngai ilo ligiraji.

Yeah. Osingolio na ilo sida yoleng le Daniel Sandingo ole apakuo. Osingolio jona leku negre ilo singolio rabagio kdegani orato mono imit. Ninchana kwa ngorupeo shisa romonare enteipa. Nagra naga ajugola iningoni kanga ilo legra ajugi enteipa na mayana. Mwesho muyo garishara kabisa. Na hati ya kana ikabla tutoke. Nero rungani likipoe bunye na agen kalisuniere o miatano. Siju huyo ni nani? Kage adolda ajolda ikani ito mono imit. Ninchana iki ya rabagiru naga shomai ngurai ajo ni nani huyo. Kanga ina gilo liku biru ai bunge na nakosho latini weji kigira naga hapo duku ya na kwa laini mwini peya gira juge jimi la mari ya mwampo yuko sawa sawa kake shomo naga ngura natini adesera naga star ilegatiri nguni nepik hash star 66 hash star 666 hash ura kaipila yungura natini na ekipo na yungura joga nga ilo liku biru ai bunge na nage nkalusu nyaro miatano kabla tutoke mwadolta ajari tungana kwa utini ujo wapikila bidi kabisa Nchana ke kipi muradi ni wija ajoni nani hu, na, nani ndi huyu Eli kipiro nagai bungi ina nakosholo Kikira nagai Malaysia Malaysia Amwe lero yok nagai erishara kabisa Aldega ni tomono ungon Nchana ke longor Peosh nagari ni weji sa Saja Sa romonare entipan Yol naga ajore peo sa romonare minta kuwa na ondoka Nagai kai kuitingo nagai nkipinti Elelera magi anefem Ndamu nya giri ya maridu wage Tendama kikira naga ngaroldama tenebo Na ina nangolaini ngonipe ya gira ajoki Usicheze mbali.

0: buisang kayo na siya. Damaya na yo, keto ripo, Indonesia.
1: Nebo PK Leon, aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo si muruga na rangar, tatanish, muruga na ibal, muruga na rasa ka research, olopeny.
1: Ke maki, niki nguwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo weni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasaya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lusho lenye, saki.
1: Tia atu angakenya, ema INFM.
4: Jage biyaku, osene rai, lakura rukasilinu, ibi soje soja kwa rukafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara eti ndo kitu.
0: Kukio longe juma tatu. Merabeki juma asara manare mirosho so mwana eni kede kenya.
1: Mka kenya. Ere mamaya.
5: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

Daigani mirongo nage po esa romonare ntepa kanga igira yuage ntepa na mayana kibona nga musimu yare uniki igira na yuage masa ntepa na mayana kanga ilole igira ajuge ntepa na mayana amwera na daigani miraigia ravalo na ala yabangde nkite sheni tadama na ajogiri ya maridu ete rudo saisi etendama umeraba igine anarishare ta lelo daigani na ninchongor na adia kana ikuna mtu atatoka na hela ikibu saiye nguranaka ajogo kanga ina kigira na kai Malaysia Malaysia mwadola ajesho moyo garishara kabisa masai meenda ni gira na kapo dugo ya tiato nake elelere maya FM ngolo nake Alhamisi ngolo nake Alhamisi na gira na kajo irmasai pokin ayuwa kintai pokin intipa na mayana maruduara nare ngolo nge metabaki ngolo nake Friday vibes kipo nake asprank kipo nwa simkuleba pokin sidai noleng tini tiato nake risharo shi sidai yoleng nikijo nake enelelere maya FM na itheru nushi yake po ujolo nge Jumatatu omerabagi nage Jumaa saisi etendama omerabagi sa tomonare entipa nagira na ajoki adolta oltungani finally tumepata mwanaume oltunga nage looma ipango nkosho latini weji na keji nage Francis Keloi Sarbabi ninyo nage oltunga nilo homo ala ipango na nosho latini nagira na ajoki ndepo gini entipa na mayana na ajoki nandai naishi ole maruduwata tenkolo nge merabagi ole seri.

0: ama enininge to yogo ngoswani oloyankalani narosura
1: masurura
0: osarai
1: nabo obointi nabishana kiti olende
0: eno sain
1: keshwe
2: mayan fm
1: kiti isiolo inange saiti kita mongwa ntongolongi nabishana
0: mayan fm ewangan orosho
3: kabisa lani nungoni karibu nati ya tuanka ulile MIN kanga iroi igira ingoro tena tiba na kalor kili kwai ligira langu iki MIN halo hello yeu e papi isi day pia nai waini no kanga ena naya kanga igira ingoro rara Mayan FM, hello?
4: Silam.
3: Yeu.
4: Sobolan.
3: E papi.
4: Seda gendeba.
3: Isi dai pi robirari.
4: Eh.
3: Ale meriru kule nyamali.
4: Eh, bae.
3: Eh.
4: Lezi dezi na nanga niko ba unye dezo so wani.
3: Ho.
4: Ya kango yo so wani lagasi umenda anda sejara.
3: Eh.
4: Ya kanta braidia gesi yo, lewere vadua mo. Aba diwa zongani le mi sola robotana ojipo kai
3: ho
4: wala sordo
3: ehe
4: obanya ngede de ne de ye si ai danga bai
3: ehe
4: na yu na de me ngoru wa mo aba de ngidi di sai na di na rai
3: ehe
4: ala na ga do ga ba wari no de si an na ma ba yu wa barnodi
3: ehe
4: ajeje robo je shimu amo lo ba ba ga su beri na da ya na ba ba weri gwan gare na ye na da ba yeri gwan gare na ile gi
3: eh
4: na go ga do ba do di be ni ngam ga ni ni ni ta ge
3: eh
4: eh a yere musa na ga ba yoro na ba na mu di ye shi mu ara go sho ja mu ai ai ni so le na ma ba ye
3: a ya sawa sawa
4: ama me da na ba na di no bar ba yi
3: eh
4: Ye ba yan nozo ina shi be da ke ke nin dey tun anagir golle kai.
3: Aya.
4: Bo je na do da na be muri an da se gara.
3: Sa sa wa sho len joana.
4: Aya.
3: Aya. Ma yene fem halo? Hello. Hello Mayan. Ma yene fem halo? Mhm. Mayan halo? Mhm. Akabi solain ngoni kiti atun kaulele e Mayan te kuna sandoi enteiba al daikani tomono oile tena gara longor beye e baya sambili na gira nake aikile kwani nchere kakwa doi le loli gira aingoru ashu aikile kwanu ate kuna san enteiba tiatua na inkaulele e Mayan FM kaloro yorgile kwai le gira langweki Mayan FM, hello?
5: Yes. Hello, Silu?
3: Yeah.
5: Suga.
3: Hey, papi.
5: Nana, umrolega nana.
3: Eh.
5: Toru wala ngaroni.
3: Ho.
5: Ara wala inisa?
3: Diala kajia doiti?
5: Eh.
3: Kibungira Mayan esidai?
5: Nyebungira bi.
3: Oh, meningo ni nyepi angasa na?
5: Eh, nyebungira bi.
3: Kwanzia duo saja?
5: Na yale sa saba.
3: Nagara biterua?
5: Eh.
3: Aya na sawa sawa.
5: Ah, ngale nisa?
3: He.
5: Ara nda sana ndira ngere, nadi nadi langere.
3: Ehe, nadi ngai.
5: Nangare kina nini?
3: Eh.
5: Ara di roba kusige si mamu ara ngala radua. Si ala rara le do ara ngala radua.
3: Eh.
5: Eh.
3: Ka gob da be homo?
5: Edi rangere rangere yama.
3: Eh.
5: Yelari na rara rudua.
3: Ni miara namba yenye na gesimu.
5: Mara.
3: Aya sawa sawa.
5: Aya.
3: Aya. Mayan FM halo.
6: Hello Mayan.
3: Hello.
6: Silu.
3: Yeo.
6: Suba.
3: Ipo leng.
6: Nanda mwana sema raporoga.
3: Karibu le mama sema.
6: Kama ndonga na ala msoni baya.
3: Kama ni nye kwanza kibungira radio te inalo.
6: Eh bunga namba ini nabishana.
3: Oh, ah ibelegenye rara mogura point ile.
6: Eh.
3: Ah yesa sawa sawa. Kanga igringoru.
6: Agringoru ma.
3: Ni.
6: Angara
3: Koingoni?
7: Mambo?
3: Apoa sana. Na karibu ni nyeye amu ifaa nyeye ni ndo ini ngoro.
7: Nyeye ni nagre ngoro.
3: Ne kufaka. Sawa ndo maisho ngoro wakira raye.
7: Kala kwa bayo sena naga kakiru siya kato ja. Kanyero jana gidinji nyo kabisa kabisa.
3: Na shole nko ingoni?
7: Ore nyeno wolo miyara sena raila kajia. Ayo ba na ushisimu. Mwani nara na wani nolo na jala na mwenyara ara iji na nga nyesi da
3: iji kiwa ita njio
7: wari hana nolo nga lema baji mayele ni ajesa aja ya maja banka ikara ya wani kisa mago wakin tuwe hii
3: aya maja baina
7: aya maja ya tanki lolo benka kama iparo na ajo
3: mparu
7: kwa hidi waba ema
3: kejido ingai
7: ikara ya wana ji paru Naimwanda kwa za naro na jingi njawa Abigail Karu.
3: Abigail Karu?
7: Ayora kipa ni nito amoka yelo leni nanu na yelo jimu sisi naro na karo lole subaru. Ako kwa mwane? Maipana ya nesu mwara si olaranyo olola paku hindi ka kanyo sakna ni lalakanyo kakiki yaku umpa nipo kakiyo kakiyo kakiyo olola paku ya yote
3: hiyo nilo TBT kidogo?
7: Ayo na lodi ya mo ni nyenga rera ya da mo kaga na ya arona ada mo ajo kaga nende na ada mo na oro pake kirangara ya ga yi kinga ngile ni kufu ka ai sai so to lumi ya ga ngila ko ma pante la ngora ni medon ta ni ara jo na ya ngila ko ngwe ngwe ngwe ma don ma ni ona ni na ta ya
3: ni ngasi ajo ka javi ko ndan jebe dol
7: Aje macam mana dah? Dia jalan kongkong dah dengil. Ilogia aisyu.
3: Teh si barang mana? Nalena aku ingat ni pengen cuit guna ini nalena usir gali sa sa bendam.
7: Nara ya kara kau nara kau nangen ni jari di jalan. Aiyu ni pengen ni boleh aljak.
3: Eragoli.
7: Dolar aljak kara tu bilang kongkong.
3: Kau ingat ni dia jalan dua yang kongkong kuania bendam orang ni amana.
7: Agelo aimegela ino ino olja kamuna la yemala.
3: Veri enguguri. Ei jameni, ngwaraga poki ngonye pokira ria mana olja gumisima. La edinya arage doika lugunya ino. Ne megela gini enkonwa muyolo si enguguri ajo kepirike na shuru. Nelo negra anake aponariti dia shuru gage. Ne kuna roibe irumurumi. Agela ki enkonwa aingurenda sat. Ayola jo baide ke misimisa be nkukuri ashu ke misimisa nkukuri ego ngase ni nyaba jo kusema ukweli anani nyera ba ana inaba na ama anena pa Lucy ayola jo ra Lucy mebigidoi shumara by the way nkaji kebigiro yaba karibu nake enkirigwe na ijo kegu kegira ke du ilangisho na rento ni nyoshi labda rolorika egende ni gilange konye kitira tu aji Kumpe narabisi inabo elusie enape bo.
8: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upige customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Kabisa solani ni ngoni ore romba na ibita era matare egindanya malarui or masheri or pidilai tenebo siruki anko jungani ashion kabila keye pokine anko jungani tuur kimpai itira hake loshio junga kawaida Raningo ni mincho kinto ki ranyamal na nelol chanyungwa en kampuni CKL Africa. Ore leshani keji ole Butox Sport. Ore leshani egear akabisa na narugiri mpo ken neishu. Ne renyilan maradufu na egei boyo kuna rugiri ntiyaru olapa misima. Olapa misima, imagine. Neku ole nini ngoni ingorudo ye leshani ojo ole Butox Sport. Na ole sidane leshani. Kebau idibagi rushula mera mindogi ya resi nindoshul iloruage straight nila irugu yengi shinonok abukoki na ibuko yosiri nkitile mkoriyong basi ba agaso jirara olika isese mpo kinilenki renki rashu olenkine ala ini ngone kashu kunye atarisharane mela kwa lorua ngamusi muinonok tesua lipo wakina paena eniara na ipirtelesha nile Butox Sport arashu endogi po wakini yu nipon Wale na akibuto dugu ya online ni ngoni nena K24 Plus. Apena na wale tori shatboken na ake aimu television ino. Wale ni ngoni nairumo kidoi Anuro Entertainment. Yani inoshina jike bore entertainment. Me singulitin, me movie, ime roi nkuliake kipindini na bashi basha. Wale ninko in-download na ape K24 te Android TV, ashu Apple TV, ashu laptop, arashu tablet ino. Peye irumoki arusuja na ake nena po wakinte K24 Plus.
9: Osinkulio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: Lion FM.
1: Ewangan olo show.
2: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira niki otaro kiro olo shobo.
3: Gabi sola yinu ngoni kegira nake airi ya marite. Nebo, shoma duke ya roshu si muno. Anire usi olikile kwa ite jingasiye enki gwana. Mairi ya marite. Nebo, tekuna san ente iba. Mayen FM, halo.
4: Hello,
3: you?
4: Baba.
3: Hey, papi.
4: Baba Vivian, hello.
3: Karibu ile Baba Vivian.
4: Eh, hey, poa.
3: Niko fiti sina neno.
4: Eh, hey, hata mimi niko poa.
3: Eh. Hey.
4: Eh, hey, maji moriyu.
3: Kibungira nyama yanti na lai robiragi?
4: Eh, hey, bungira ranya na ala digi mera na ala tatizo.
3: Eh. Hey.
4: Iko sare na ala.
3: No, okay, karibu na duote jingi kigwena.
4: Ina jinda le ni mara ro yori gusi dai.
3: Ehe.
4: Mero sono.
3: Ho.
4: Ina jiro na mero ra na sei na yi on gera de body.
3: Mhm.
4: Ina ga si de ro yi body.
3: Ho.
4: De ro ya mama na ngera na so mata ma ni so maga wariye.
3: Mhm.
4: Ene na ga so ma na ro yi si de amuni ne on gera ngem.
3: Mhm.
4: Amre gera na ngwa na ra ngera na so ma dama o nda ge o na e ga wariye na ge ja ga ngeni wa ya ku do le nge ga wariye amu gera na pa ile.
3: Ehe.
4: Age di na rendo na bona nya na na na gre e shi dalunga na.
3: Ehe.
4: Na na sha yenga.
3: Ho.
4: Ilore na rena tena tena sha yenga ma.
3: Mhm.
4: Na ga gra na na ra dunga na la la u.
3: Mhm.
4: Amga ma ra ma tro ni sugul.
3: Ehe.
4: Na nya na ngore dan to ye dia duen ti arwe na dom.
3: Ho.
4: Ama ro nyan ta ga ma tro ge ge we ne gunge wa ne ra na ga ni na la ro de ama ge ge ra ni bere nya na gra na ra ni ni ngore dan gara.
3: Mhm.
4: Amuga mama ile rungani lemege jigara na ore ndama bogi na gere soma na ngara amuri lengere ni soma ni soma ngara na ga na uru na ga na ga ni dele ni ni ro na ko meni ni ngama
3: mhm
4: ore la rungani la na sei ni sia ye ni la ge fresh de ba manewe ko e u de ga wari na ko ngama
3: mhm
4: de ge na na na ro ni ma te ni fu na ngasi na ngasa ni ana sai gi ga ni nyame era nya mo ko so na bu
3: mhm
4: wo na o to ma ni fu ho ama ocho malagi de ti ne dingro na la sani bo ge na ngaru sala na ya su na de na de ge na ya de na mu ni ye ngara yira ye bo ge na ke bur mulango ni ba nga ngara ha ya ga jira na no ocho mali sugul o matlo
3: mhm
4: na ro ngana lo la ge fa na na ga ri ti mu sa ye nga mu ge fa na na ra do le si ye nga ma ri ye ngara
3: mhm
4: amba na re ye si ye lo nga me sugul sugul na e be le ndo bo ge na fa ja ri le o ni bi na ga jira na na no mer ho na ye bo di na ye ti bele na magara re bo di ka ga na ba ro lo na ra lo lo nga na wera hiro wa re na ni jama ye fa na ba mer mali mi na ga na ru din ne wera
3: ehe
4: na na ro mali mo ko sa mo re nga jira mali mi na ge di ka ndo dara bo mo nga
3: ehe
4: ga ga sa ge ta na na na bo so mi ge ni ro ni
3: ehe
4: na ga jira na nge na na chu ta lo lo nga na ni ge fa na de le ndo na ga ende le
3: ehe
4: ina un jana na mi ga jira
3: a sho leng baba vivi
4: Eh.
3: Mhm. Shole baba vivi rejo ninye baba vivi kasida yesi ya yebodi mpi medi enyamali kage elungana kware eyupae ne ne shori onyo kali olunganyo ji watchman ashu watchman amodi mayu ne mobo tenebo siroki matron esukul. Mhm. Mayen FM halo. Hello.
5: Hello.
3: Mayenena. Hello Mayen. Yeo.
5: Kuma.
3: E papi.
5: Mayenena.
3: E si dai meria nya mali tukul.
5: Eh.
3: Eh. Jamini. Kana bora. Mayen FM halo. Hello. Hello.
6: Hello.
3: Kaningi rora ka ngaele. Mayen FM halo. Hello Mayen. Mayen halo. Hello.
5: Hello.
3: Mayenena. papi. Isida yule meriru kule nyamali.
5: Ya siyo yu siria. Ya malama baraha. Ay negini yu. Ay baby.
3: Eji.
5: Ma brali yu amuje ero.
3: Ma. Injaribu siye emegi bungo shire ipna bompo intile. Tere masiye ipna bompo intina abishana.
5: Ipna bompo intina abishana.
3: Aya. Mayen FM, hello? Hello? Jamini, ola yini nguni na atende kumigira ajobi inchankia enkigwena tapasali injo lungani na alutini nye tayari pirumogi inchankia. Mayen, hello?
0: Koingani?
3: Koingani?
0: Ele não vai querer imunizar, eu camo a dina aí de lá lá e eu não entendi imunizar, eu camo esse aí, se manter minha lamour, se morar que tá essa merda, é esse que é o problema. Eu vou imunizar, eu camo a na esse aí, se menino me rumo que nem camaria do seguro, me rumo a sair, me vou morar, eu caí caí por aquele quando alguém que me quer ver alguém que me roubaria no chia aqui. Imunizar, porque se na gente não é de nada, amor é nada e eu quero pegar com imunizar na chia e na aquele leque aí. Lo ven que más me le leí ni a la y cuando vi la ley de un niña le leí ni me le lloro nada suyo. Ahora en que nadie rumia o diría o ingoraría na o si tiene un radio que más nadie estima ni que nada más si no es una lo estima que a mí ni lo ni lo estima que con así no veis de mal generada. A mí de mal lo estima que es algo generada en el ya va ni nada más que es el que Nah, wajib nama juga orang rasa sebuli sebulu, lena, malam ini juga orang rasa ni boleh orang saya macam sebulu. Jadi rumah, ayam orang ni muni kan ni sorry kita lagi orang pada nanti muni ni nasi ayam. Ima, ni muni sebuli sebulu, lagi nasi sebulu lama. Nah, ada ni muni kita orang kita lagi punya orang masih sebulu tu, kini jalan ni kita lagi ropet lagi. Nih aku ni jalan ni demar lagi na.
3: Ah, sholeh kuingoni.
0: Ni orang lagi lagi orang ini dalam bangku kuingoni.
3: Mendei naga iya, muka ingor gua dah garis cara.
0: Agarai mendei, agarai mendei.
3: Sama-sama. Mendeina. Basi kigira airi ya maritene bo arakona sana ente ipa. Ola nini ngoni, niki gira roi ae magibana ipirta boarding. Sukuli nina iragi a boarding schools. Irep roi ye ajope ye naaji epuka keduku ya nushiage. Asho, indima yu naaji ye naiji robe shukuni roi olomoni ya pa. Ebe ye egilie kinyo. Anake olomoni enkop aitukia imakibana ipista boarding amwiti tahabere shara na rejogi yipa ene ni abolishia rasho nike niyake duo merai pii sugule boarding meta ore sugulini pookin agebu ake nkera ayok subui neshukunye teipa tenkaraki nyo eseriani onaduo kera na ninyaka agira itoki igilie olaniningoni inchere irrepro iye peibaki yake boardings arashu peye ilogini ashuku ilo omoni ya palo gira ya imaki ama na ire nijito iye peye eibaki keri labda ndogitin nabo are uni na ijona ajiye peye ebo ye ikasa makosa nidoli ya ajo kadolo shina nu eri nake ena kuna sukulini e-boarding. Laningo nituo shesimu, atere uwe kilikuwa iti njinga nake enkigwena. Adamusi ya joki ara challenge ena kiguran e-box, olaini ningo ni ingura naru hii tipika, yani ironyate simu no, *666#. Ironya akeye olaini ningo ni, abasi isho motegyo la keke wana ilo box lino le bahati, eri ilbox ile, tegelua joka loboli doli ya na keri mpisai. Nento suju mpesa pini no olaini ningo ni, abasi nila yuluwe joka inyo ingishi ndia emu ena kiguran e box.
2: Kidareta tarishate meyolo shiroro tiatu anka ulele. Melamari, amogi shugunye tarishata ne miadom.
1: Mwajan FM. Ewangan olo show.
2: Messi ragare boyega kanyo sadia watch.
7: Ai boyega do ina nana K24 plus.
2: Kanyo ina.
7: Ai ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
8: Your choice.
7: Series.
8: They're rewriting the world order.
7: Sports.
9: Mochi!
7: Nemena nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
2: Naseba doi, nakainye laki.
7: Ai, miure, amumigi ndalagu ni airogi, ata kumi.
2: Mongo, yu nijue pesha ke?
7: Ai, nemena doi na aligi, melag ninye hata. Jaga mgayu, download a K24 Plus, sai, nindobira enkolomino.
10: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Kabisa lini ningo ni tiatu wananka ulele ema ya nena sini nye nake Media Max Webs nkwaito hii nirumo kia nini nye nkiresheni ya maya ntori sharpokin munake esimuno na teniloro hii online ningo ni alo Google Play na show app store ni download ena app basi nirumo kia nake anoto ena app tesimuno nirumo kia ku ori tori sharpokin munake esimuno nini nye nkiresheni ema ya ntori sharpokin. Wale naka itokie tuni jola ini ngoni kegira roi apudukuya, kegira siyara matisho, nagira nake alikinchere. Nelo nchanyo jo ole Butox Sport. Wale lesha ni, nemolo wakinkishu, olo tuguyeki, keriwa nage tuguyeki. Kaka wale nelesha ni amukelo tu irushula tayari, idibagi irushula, yankare wajani, negu mindogi asana siya yengi irushula, inabeyati yaka, wala kebi inyangwe lesha ni le Butox Sport. Tayo lage ye inkilo yenkire ngina ajo keba, arashu inkilo yi enkir, arashu nengkine ngina ajo keba. Amu intumi ya rontare, toonki neji orontare, oronkishu. Ore kila inkilo yi iplenkiteng, nilo arashu lenkine arashu lenkir, na agishi abe ye intumi ya 10 ml. Nego, ore pa, ore inkire nginona 550 kilos, basi nintumi ya imililitani onom oimiet. Idolta? Tena ikilo hii 450 nintumia mililitani on artam oimiet ilo shani abugogira rosiri nkiti lenkireng lenker lenkine paa kedo yoladuo shani ajingo sesen powakin olchanyojo ole Butox Sport.
1: Mayen FM ashite gilwa yogte mosiro
11: Bonsai
1: Narunyo
11: Kimuka
1: Lele
11: Ngejeko Olasho
1: Merushi
11: Kimana
1: Ldamata
11: Kitisi Emurua Eporoko
1: Kitingela
11: Mkineji
1: Sankale
11: Kilena
1: Ndonyo Ngopita Emaya
12: Ewangan Olosho
1: Mayen FM Ewangan Olosho
12: Ewangan Olosho
2: Mee Oloshiroro Tiatu wanka ulele Ereshara neke otaro kiro Oloshobo.
3: Kabisa kigira nake ati ya narishara enki gwena na gira royaka jogi ingurana ingorumpisa hii emu box nenle nena Jennifer Lukongo na shomoni nye aiguran na netundui impisa hii enyenak eimo enaki guran wala si hello habari no
9: nzuri
3: ka jina nu silu
9: nini yo
3: Allah mimi naitwa Sylvia na kupigia kutoka station inaitwa Mayan. Umecheza hii mchezo ya box? Kuna pesa umepata? Okay, sawa sawa. Umecheza mara ngapi?
9: Mara tatu. Na nimecheza nimeanza kucheza nyingine ya nne.
3: Umewahi shinda siku nyingine?
9: Hapana, nimeshinda ya kwanza.
3: Okay, sawa sawa. Kwa hivyo utaambia aje mwingine mwenye amecheza na hajapata?
9: Nimwambia aendelee kucheza, aendelee kudial hivyo.
3: Wewe uko wapi?
9: Niko upande wa Kakamega.
3: Uwe, sawa sawa. Aye. Loma sai eradio ejishindia sininye mbisa yenyana mwenkiguran e-box. Ure ba, erejo kiaba bahati ya mwenzio usilalie mlango. Asi yani ure bahati yoldo ngani nene nyera age du. Ure sininye lea uwe rankarna naji ini Jennifer kake eradio ninyonu tu sawa. Kwa ningu ni ingura na sini nyo ye ingura kiki ya wan mpisa hii ori rui enaki gura na olungani po wala geye mera ingura na ori bahati na agelu tu mwenchoto ageye po waken kwa ningu ni ingura na ironya star 666 hash tegela kiki ya wan ilo box le bahati nito suju mpesa pin ino asi karibu teji nye nkigwena na ake mairi ya maritenebo atena teipa Mayan FM halo. Hello?
13: Silvia.
3: Yeu.
13: Tuga.
3: Papi.
13: Ai, kusabi na Naomi da chatuga.
3: Karibu ling Naomi.
13: Uko mzima?
3: Niko mzima mara nyamali tukol. Nashukuru Mungu oye.
13: Karage sana musuba.
3: Mutage
13: sana kada niki chukogenda ya nasi.
3: Si papi.
13: Aroni mwengi jena bi.
3: Karibu lenti jinga.
13: Kwale dhani nye duo bodi. Maibaruno le dhana nuko. Amu iba masa jo esi aje jie mutafauti ogune dei. Odo nya mweta bodi chale nkade kore si nye duo vito ji. Neji nye duo ajimoi. Kwa hiri buna komitie suburu o chuman o matron. Meta wanashia ideas. Meta iti nyugu ningera mire yoriye yi pia nishe ilikuwa kitafu yi mira denya mani nyewe yi
3: ho
13: amuwa nisa hivi doli ngera nangu idadeyi wako na nati bodi eti tafa uti denji soma amuwa na nyugu nangera na isoma tara wako na o ta isi na wako na isa mda na kajo eti utafa uti na amuwa nangu na isoma kisa hii nigili na wale kwa nyamu ata sa hivu nangera jena wako ni yeshupa wala kwe njerai nilagino na ilaginagi
3: huu
13: amu tafauti kwa ki lua gratu mogino nenagera tatu ya nasuguli na ya wedi ya kwa njera na mitimuno ya kwa kwa kwa amu iyo la jesu huu wangi kareta nganyenye wa kwa na wale kwa na ina nendo kinadota madolta na nuu endoronye bodi wale nendo kinadota na nuu tenea kwenye kwa moja mwali mumi o matron o komitia suhu neta enyigaki ningera pii ya ikafa nera netu ningera nafasi nilo liyegi disi ninje ametiosha gena nageje na idola gege ajaba ashari kaka kata nena nguwe na inatana maibaruno reta na nubodi nga mwekia gege tafauti ena kwa joki na inanu ilungana ashuru mwasasa gege loda la nita geti chali mbodi nge tiduwe nyeko okiwe itani na joki na numatron singatia ni amuni nye na kuitare kuna gara kwa kisa
3: si papi Sure, Naomi kusap. Kigere ya marite nebo online ningoni ate kuna san enteipa dakika nirui tikita ware longor beye eba ya sao sauni. Mayan, hello?
14: Hello?
3: Hello? Mayan, ena?
14: Ajira nanu nansi dosibuho?
3: Nye.
14: Ore rama ina nela jeito?
3: Nansi tala mekrendio.
14: Hello?
3: Network. Basi kegira airia marite nebo daika ni tikira mobo longor pe baya sauni. Ena Florence keji Florence tabala sije maroshoki amu igura nasi ninye naki igura ne box denu rompi sa ye nyanak tabala sije
15: sorry the mobile subscriber
3: okay erara ninye simu ya mua ninye ajo hamuwezi nipata jamini hamuwezi nipata basi ola ningo ni ingura na Seni nyeye inguna kike wana fasi. Nele leku ling. Ironya star 666 hash. Eji, ore rui olosek na yani kulingana vile ni nguran na inakara gire ili bunye na fasi nu nirumi mpisai. Inabido olda jonelo lungani keji na ajire mpesa Jennifer Lukongo kake nejage dui gonji nirugi ako olesi iruki. Lora nga mwena duwe simu. Kake, ure na mwi gurana, enagi gurane box, nesho mwoni nye aibahatika, nirumdage duwe senya baati, nye nirikuwake sinyankai, eloru wangu, ibaati kerenkire sheni MIN, tengara ginyo, tengara gi, igurana ruisi ninye neri jinga, enagi guran, nage, najo, ene box, na neku baati enye, negelwe mashini, neku ninye doi, lonuro, impisa yenye nako. Ole nini mwoni, Ore sini nyo ye kidi mageduwa baati no neba uterishara pokin. Tolda kikai pokin. Kake ole nini ngoni. Teneru na inguran basi mirum nake ina nafasi. Negore ninko ingurana ingoru nake mpisa hii amwegira lunga naka ijishindia. Kile rishara ya imu enaki guran e-box. Ironya star 666 hash. Ora kebe ye ku ironya basi tegela kike woni lo box le bahati. Tipika ni ntusuju M-Pesa pin ino.
16: Kidareta tarishate meyolo shiroro tiatu anka ulele. Melamari, amogi shugunye tarishate ne miadom.
1: Mwayen FM. Ewangan olo show.
12: Ewangan olo show.
3: Inanape ya gira ajo kiyola ni ningoni na ololtunga na kwa grei jishindi ya ki ile rishara. Tudumusi ni nyeye simu nube mikindo gini ingwate siyadi. Ironya star. 666 hash star 666 hash tipika nitu suju nake yani ilo box linule bahati eti ilo boxi nake ile kaloru idoli ya jokerimpisai tipika nitu suju mpesa pin inu

0: Kabisa, egeji Paul Reketai etilo sinkolio logera airabagiyo idakikani na keten nagara tigita ware ninchola nini ngoni loro girotie ana newosh nage sauni enke warie tekuna san enteiba atenari shirani kijonake enolmarei odupa online nini ngoni abasi nona nake yonati erishara negijo enolmarei odupa na wore nake atenateipa abasi nike girarui aimaki imba na ipirta olmarei kama kawaida ki imaki doshi nake orpayan wento mononi idolta kigira imaki mba na ipirta olpayan nebo siruki wento mononi na kayura raniki imaki mbae na ji na ikununo ji anjere iyona jo ore roshi oltungani po wakin olpayan arashu ento mononi ne ralchoreta lenyenak aina yulote na agirigido ina ji mbae na marijo na itenara nanu enchorwetai na yeumpisai tenanu dolta na yuna isilin kelas mabeye aliki na jor payan la ya joki ka romono flani mpesa ina yaku kagira isilin ama na jite ne yolo kwa jo aisho ye me yolo kenya mali keidi mayagu enya mali wala nini wani yani mbae rara na lolungani ebaiki roina mpesa ite ndomononi saingine amusa na sana mpesa hii ore si torpayan dimai na mpisai dimai norukuo sa ingine gelo si orpayan nela keduo nisho olchorele njene jogi wautere wenkuo wautere wenkashi idolta kemba edo ina aji ena na idima iranyamala kulorunga nak amu yola joro shie weji nigire ishorie na duo rogitin nemeti olungani lino meti ento mono nino meti si orpayan lino kake kemba enaji na kea wenyamali tenila isho hitu liki entomononi ashu orpayan lino anaa iko sawa amu kandorui ontaya agepo kirare mera lungani le mera lchoreta ashu nchorueti tendewe jitebo lungani laindi mara isaidia nana amu ebaiki na wara pero nitukiami arashero nituyamisho ni ara na lchoreta la wara pake pe nyamala ashu nchorueti ara dimiro le na wara pe nyamal na ikijogi saidia kisienge uni pa ashu koki nire wake na ikishuko kikweli miarara ito kitidialo kidima yangu nyamali tendaiwe ntomono ni note nine mnaji orpaya lino iterewaka enkai tomono ni enchorweti nage ni miarara pi aitogi mpisai ashu olchore lino lire wake mpisai aninche nguo ninche nkashe kidima yangu ndaye nyamali ama si ntomono ni teneku era alchoreta na ajiri dewe itabo leme eragi na itogi kake neomo ni mpisai nereu ketie nyamali ashinjoro wotenya na keti enyamali ningo nitoshu siye esimu kigirana yolo wajo kakwa baragi not kawa hilo ina ajiesu ji peemelo endogi na iji na yao olahrabal toldu nganak pokirari toshu esimu tijinga siye nkigwena
1: Mayayan FM
2: Mayayan FM na uumpu itinabishana eni nikito yuku naro kauti tenurumazo
1: Mayayan Mayayan FM
3: Mayan FM if na bompo ntile esumiso yok Kajiado County
1: Mayan FM
4: Osiri

0: buisang ka yan na siya. Damayan ayo, keto ripo, intonation.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkaran, tatanish, murugan na ibala, murugan na rasa ka research, olopenye.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya ako, o senetai, lakura wakasilino, ibiso jeso jakora gafane. Ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu
0: kio longa Jumatatu Barabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
1: Mika Kenya Mbele Maya
5: Osinkolio Lesa